Kyllä on aina ne rahaudulle rataan. Wa misha ke nan tate muruti phang khasa kwa ngwane sa good medicine ba tba ng hantle ona ba tba o e ke phitsing a holo le bona lena ne o lena e la mahata moho e ya se wena ngwane so ba teng ba tba no ba teng mona ba ntse ba na le rona ba dutse hantle jwalo ka gama e hantle la bala bela meti a tsidiba dumela ntate muruti sa kwa ne le mahata moho e hare le boe bo philo ntate muruti ke ausima sentle ke kimsa ga u na sentle o dua tla ntle a le ka mane ka sebukeng sontene ya ke sontene u duti ka mono are a ha re le boeng bophilo ntate moruti re a le botle ausima

0: pina e monate ya Rebecca Malope ho tswa album ya hae ya Ngiyekeleni ha ke sa fosene le album ya hae ya bobedi ho di-album tse ngata tse 40 something tse seng a le a di etsa. Ka jeno bana beso re tlotla ka kapa mamela boso ya diboso abuti wa ka moholwane wa ka ntate wa ka titjhere ya ka a o banna ai go na le bomamedi mona a mputsitseng mona o romeletse molaetsa ebile sentse ke tlo kena melaetseng ya rona ka jeno bosiu nkgono mamatsobane ke a o bona monono ke a o bona molaetsa wa hao se ka kgathatseha ke tle tla bapala molaetsa wa hao ya hei go thata gore thato ya modimo e etsagale gobane nako tse ding thato ya modimo ga e tsamaelane le thato ya rona mme bothata bo ba hana monono jale he bomamedi wa 90.6 nna ka lebitso ke Thomi wa Haruele go na le motho wa mputsitseng ngwana bo rona mona gore na e se tla ba nna ya tsamaisang lenaneo mme karabo e kgutshwane fela ke che dieta tseno tse ke tse golo ga golo gore motho a ka kgona gore a kene go tsona dieta tsa ka kapa ena ne di le golo ga golo seaparo sa gae ke se segolo ga golo ga ke no kgona ka nnete ke mogolwane wa ka empa ka ona motsotso re itse ga reng ke lenaneo lena la gae e be ka ena e be ka famili e be ka metswalle mme ke batla maikutlo a gago botlhe be e le goreng ba kgonne go fitlha mane tshebeletsong ya lepato mme le ka ntetsetsa mona studiong kapa la nthomelela melaetsa ya lona go 0 6 2 3 4 5 4 5 ke 0 6 2 3 4 4 5 4 5 ntle le tshenyo ya nako e re tle kene melaetseng hang ke tla nne ke e bapale jwalo
1: motwaka le bosumba ka jeko ke morena wa marena ke kgosi ya dikgosi ga ya tshwanang le ena ao ngembathe nkosi ngembathe
0: amen
1: ngembathe nkosi yami ubone masidiso sikhathi ka molexide amen
0: ao re a leboa mme matshidiso ao ka mantswe a wa monnate yanono ntse re bala melaetsa ya lona jwalo e re ke tleke ye go nkgono mamatsobane ka mona ke re fela e ka re ditaba tsa gae dingatanyana fela re mo fa sebaka lena ke letsatsi lena ke sebaka sa gao nkgono wa ka dumela mme wa ka
2: ntate Ruele ko hlomphile mohlanka wa morena
0: amen
2: ha ke dumedise lebitso le maatla la morena rona Jesu Kriste
0: halleluya
2: wa Nazareta tate Ruele ke nnete re fihlile ka go lelapa la ntate Sakwane re ilo sia gona fela matshidiso ka go lelapa tate Ruele mosebetsi o motle mosebetsi o tletseng ka thero mosebetsi o tletseng ka matshidiso kore ga ke tsebeng ka reng ke re fela ntate Modimo ga le bua moya wa ntate Sakwane o phumole ka kgotso ke mo bone mme Sophia ke mo bone malome Regi ka mona malome Sello ka bona le leloko la Sakwane ga ke tlhojolo ke ne ke ngodisa lebitso laka gore re tlo dula le wena ka letsatsi ke lena ntate Ruele ke o leboile ke mme Alice kapa nkgono mamatsobane ka mona ka Movangosi ke a leboa ntate Ruele
0: mme waka
2: ei ke thabetse o bona batho
0: ah.
2: ke thabetse ho bona batho ke bone ntate mogopodi sello sa mogopodi sine una a le tele yena
0: ao banna
2: mosebetsi mmoho le ntate sa kwae ke mo bone ntate mohapi o ne a le teng eish ha ke re ke utlwa ka utlwa hore ntate banda minijara wa le kwa ka utlwa gona le teng o na le teng ntate hloka ino ntate makgetha o ne a le teng ka bona ntate moruti le fa phetho o tswa ka mane ka thetha o ne a le teng ka bona le ntate o kile ka ba ka mane ka sedibeng dilemo tsa go feta le yena o ne a le teng ka bona le bamamedi ntate ruele ka bona mme masebano ka bona osmasentle zone 10 ka bona ausitshedisejane ka bona ausitshedi mohanwe ka bona ausilebohang ka bona mme mamahlatsi ka bona mme mahlahane ka bona ausi mpho ka bona sobolonki
0: aish
2: ke ba bone batho ntate wa ka ke ba bone be ke sa ba bitsang ka mabitso ba tla ba ntshwarele goba ka nako nngwe o so gopola bona bana bo ba boneng ba gaufinyana bo selebogang matie ke ba bone ka gona ke a leboa mosebetsi o motle ga kalo ei tate ruele ke rata o leboa motsotsong wa gona jolo o santsane o tlo bana le rona ka gare o magata mmo ke a leboa
0: kamona
2: generale kamona generale ntombi ngwana wa ga eko ei wa tsaya ke bua ka mme ona ga ke tsebe ke reng gore ke thole fela ga ke bua ka mme mtombi eko gore ke thole fela ntate ga ke tsebe ke reng ga ke bua ka ena ke ka o nna ke mo bitsa general
0: ao general
2: general ntombi eko ka mosebetsi e megolo a etsang a sa kgethong kukapere ke rata go sese ntompi ke a leboa o seke wa kgathala ngwana wa eko go etsa tse ntle ka metlha le matsatsi ke a leboa letsatsi le la bago ntate ruele ke ile ka mmona ntate kubai ka mmona ntate kubai ka molaetsa o maatla ka mmona mogodimo kwena ka bona mogodimo kwa gae ka bona ausilebogang ka bona mme matenyane a ntse a le teng mme mtombi eko a ntse a le teng ausidi mohanwe eish tate wa ka
0: mmewaka
2: ke so golo le kajeno mpa modimo ena wa tseba
0: ga o golo e ka nnete
2: modimo o sa tsekiswe ke modimo o phethang thato ya ona ka nako ya ona lefu ga le no fela ga fela ntlo e ntse e le teng e dula batho e ka ba go mang kapa mang ka go lelapa leo lefu ga le no fela gobane lefatshe ke la Jehova le tsotlhe tseo lona ka nako a batlang batho ba e ka ona wa ba bitsa ko o lebile ntate wa ka mme masebano le mme se ke lebetse bitso la ke mme mang le lona ke le bone ke a leboa ntate mojalefa Tony Ruele amen
0: amen mme waka.

0: Dumela mahata mmoho, mme ntse ke le mametse mosebetsi o no le moholo wa moruti wa rona le maemo jwang a jwang e ntse le ntate Modimo. He, re tla mo hopola ka mesebetsi a ileng a etsa ka maphelong a rona, mesebetsi a ileng a etsa lefatsheng. Ho na le batho ba bang ba rongweng, e se batho fela. Ye ntate sa kwano o iphethile thomo ya hao, so mo robala ka kgotso. Ntse ke na le lona mme wa rona, ke tlo ba le lona ho fihla 12 o'clock kajeno leng.
1: Mme o re mme we mosebetsi o motle wa ntate, ke ntse ke le mametse, ke tlo ba le lona ho fihlela ka 12 jo ha moya wa ntate sa kwane o robale ka kgotso. Nnete ke hore o sebeditse. Le nna ke tjho jwalo, wena momomedi wa 90.6, nna ka lebitso ke Thomi wa Haruele. Haeba o qeta ho bulela sealemoya sa hao, ke itse fela ke tla nne ke phushe mosebetsi bakeng sa kajeno. Ntse ke nka melaetsa ya hao ho 0-2 3-4-4-5-4-5. Pina ena ke tlo bapalla yona, e bua ka ho phomola, se ka kgathatseha, ke tla e phetha hape. 0-2-3-4-4-5-4-5.

0: uri dumela ntate Ruele le mahata mmoho ohle re lebohe bophelo ntate Ruele re leboha tshebeletso e ntle ya lefu la ntate moruti wa rona moruti Phankgasa Kwane ke nnete e fela mesebetsi ya motho e molatela re celebrate le bophelo ba ntate moruti Sa Kwane re fodile ke a tshepa le leloko le dutse hantle ntate Modimo ile mothusi wa rona bohle ke Osma Sentle mane motseng wa Zone 10 mme ke fetela melaetseng e meng ke hle ke kene molaetseng wa abuti mona ka ntle go tshwenyo yena ntate
1: kena a sa kene jwalo ka mehla
0: ke nnete ntate
1: ke o mong ya mamela ntate Sa Kwane ibile ene le molatedi wa ntate Sa Kwane
0: ntate
1: ha moya wa mokgethwa o lo phomola ke ne ke utlwa ka letsatsi le leng o mong wa metswalle a re moprista kapo moprofeta ha shwe empa o lo phomola mesebetsing ya hae ke ne re tseba ha na ene utloko e tshaya ka satritaha tlhakanile diwotla bane ga tsiba go tlamaile re mathele ka re ntlwa Jehova ke re robeile re senyehile re ntse re tshwarana ka thoko thola bomme a uma ba senyehile ba nkgono ba batsobane ba senyehile ba o never ma bena ba senyehile ba o tsiba ba senyehile meme ha ke tsebe mo a leng teng o jwang o robeile empa le ha o le jwale bo usinono ba re ba re ba senyehile man ga ke tsebe ngwetsi ya gae nkgono ma maplanka o jwang empa le ga o le jwalo bana beso teamorene le matleng a ya sa setunkileng fo nnaneo lena ga ke qala o le tseba ke ga ke tšhaketse kgaitse dinever sister mabena ga bo ka selemo se seng ke utlwa go na le baruti ba bangata bo ntate mosisi ba le teng ba bangata itse ga ore ruo never ke ga ndaela ba re kena go bua ka taba yetse ya ba ke a kena ke tlwaela lenaneo lena gathi ntate Sa Kwane ga le ntseba ka letsatsi le le gore ntate mohapi empa ke rata gore botlhe ke re dumelang ei ya morena ntate Ruele ke a o dumedisa mokgethwa bosimo bo botle ka morago gore kreste a re phumole meogo ga mamela lenyelo e le itseng le seke la kgutla ka tsela e le tlileng ka yona gobane Herota o le emetse jalo re tlile ka tsela eo e sele e ne re ya ka yona e ne le e rothang dikeledi marameng a rona re ntse gelela mora wa naine kanthe moprofeta o tla feta a re role phatlho re ntse gelela jale re gotlile ka tsela eo re kotutseng mehoo ya thabo bane re tswa jala mmele wa moprista jale re tla re bone mesebetsi ya hae e re ke leboe bara ba hae ba babedi e leng Sello le Reji ka o etsetsa ntate wa bona mokete o motle o kgatlhang o kgabisang wa bonagala gore o batlile dinatla tsa banna tsa setso tse tlatla tumelo ke utlwile Sello ga a re a ke ke a latlha kereke mo ntate wa gae a mo sileng teng ka ipotsa motlhanka o ga le monyenyane o bone eng kathi thoko e re le re ke boneng go yena ke bone phomolo thabo o go yena ga ena phetogo ba bone bophelo ka re o kereke e kgethwa e re ke leboe baruti ba kereke batho ba ne ba sebetsa le ntate Sa Kwane ka ro kereke ya St Engenazion Christian Church

0: baruti ba re dumeletseng ho etsa mathanda ntleseyo ha re feletsa lesole ha mo le phutheo e ne e thobetse molaong wa kereke hobane ba re ha o le Roma o etse se etswang Roma le rona re entse se etswang Sione hobane ne re le masione kaofela tsatsi la kasheno. Ke leboha ka o menahana mahata mmoho bo nkgono ba Matsobane re ba bone bo mmeme bo Tshidi bo Smasentle re ba bone bohle ke ba bone ba mokotinya Nolpandore ke tshwarelo for o mobitsa hampe ke ba bone ba kgethwa bo Sleboha empa re ntse re phamisitse flaga mahata mmoho kopano ke matla batho ba heso mo wa re sileng teng ke ha fela re ratana ke re ho lona bosiu bona ha re kopaneng ka nnete le hape le ketsa a bona empa rato lena re nne re le buse le nne re le re kopantse ha mmoho re hopolelane bo ntate Sakwane a re sileng teng re ratane re utlwelane bohloko amen
1: amen. Moruti wa ka ke leboha ho menahane re fetela melaetseng e meng o Ntombieko. Hai.
2: Meipa.
1: Ke ne ke na le wena letsatsing lena la kajeno le bonkgono ma Matsobane. Ke ne ke thabetse ho le bona hape ka mora nako e telele le tshehetso e ntle e le e fileng lelapa la ha ntate Sakwane. Ke a le leboha ho menahane.
2: Meipa.
1: Mewa.
2: Ke la ke phele ntate wa ka.
1: Amen.
2: Ke a dumela oza kuthatha akubeke endaweni ebanzi.
1: Aleluya.
2: Ke dumelana le ditaba tsa tshenolo. O tlo phumula meyogo e keleketlang marameng a ba ha Sakwane. Ho lokile nkgono Sophia malme Regi le malme Sello ho lokile. Le ala fela ke ntate Modimo fela tlatlang a phumula meyogo e keleketlang marameng a lona. E ya tshona le mvumi e the o kuphumula ba kuphiwe ba yo hlala bonwabile zonke ntlungu ziphelile. Ha ile ntate Sakwane yena ha sa opelwa bohloko bofedile o thaba moreneng ka Kriste morena ka Kriste morena amen. Meipa
1: mewak
2: ke a utlwa ha re dieta tsi di kholo.
1: Ya
2: haholo wena ha o tlo di gona.
1: Ya
2: e go kujwetse seo re leng motlotlo ka sona ka hare ho mahata mmoho e ne se le dibeke tse mmalwa lenaneo re sa lutlwe hobane ntate o ne a le sepetlele.
1: E ya mmewaka.
2: Malume Regi o ile a di leka dithapo tsena. Fela. Ke a bona hobane ona se na motataisi e o ileng tataye lenaneong la hae. Ho ne ho se bonolo.
1: Ke nnete.
2: Ke fela ho leboha ka tsatsi la maobane. Hey. Tsatsi la maobane o entse ntho eo ke neng ke sa e nahana meipa.
1: Eya mmewa.
2: Ka mo saluta. Ntate Sakwane re saluta boteng ba hae ka ga maphelo a rona. Re saluta dikeletso tsa hae. Re saluta dithuto tsa hae. Re phahamisa ntate Sakwane. Ho tsamaya le rona ka dilemo tse telele ka hare ho mahata mmoho. Ko wena ona ka sheko lena ka thabela ho bona ka gara le lapala ntate sa kwane ka thaba haholo meipa ibile itse ha re tshepisa hore o tla etsa maleba leba hore re tlo phethela le tola ntate sa kwane ke mona o tshepa hetse meipa ha ne nkhono wa matsobane a re e ke a o tshepa o tla yetsa ntwe kwena ona wa yetsa ga leboha ga leboha ka gore o tle ka yona nako ena re ye 12 lokong le wena ntse fela re ipuela ka ntate wa rona phankga modimo ko
1: ke a leboha mme wa ka ka mantswe a monate a kgothatso senatla sena le nna ke tswa gole le sona mme mohlomong batho ba qalang go nkutlwa kapa ba mamelang lenaneo la Soccer Talk ka labohlano ba ba mohlomong ga ba nnepe hantle re qadile station sena le bo ntate sa kwane hantlentle nna ke fumane ntate sa kwane a se a le gaso mona le pele go fitlha bo ntate gagathiba ntate sa kwane o na sa a le teng ke a gopola ne ke fitlha 90.6 ba ne ba le ka mane ka Valshow Grounds ke ile ka isetswa mangwane wa ka go lankisetsa tape nna ebile ne le lenaneo lena mananeo a ne a segoana e le gore motho no auditiona for ona ya ba ke romelela tape ya ka ka 1996 ra nkuwa he gobane station se la sa ba moyeng 1995 nakonyana e nyane ya ba ba gutla gape ka 1996 ba re license ya lona e malala laotswe dintho di hantle jwale kenang tshebetsong kenang ebile le etse ntho tse e le goreng le dumme ka tsona ya ba itse ga ke fitlha kwano stationeng ba bangwe ba batho ba pele ba batsho bo ke kopaneng le bona hantlentle motho wa pele kopaneng le ena mona ebile ntate sa kwane mpang pele go moo ne re tsebana re le ra kopana e le ya kwana pele re kopana 90.6 la ra kopana le ena e santsane le moqolotsi wa ditaba Val Vision mane jwale ra kopanywa ke taba tse jwalo ne ke sa tsebe ka nako eno ne ke sena le idea ya gore ka nako eo le tla ntshwarela a ke na background music e nngwe ko fumana mona ke kgone le o mamela gore ke efeng background music e nka e thola mona jale ke tla bapala yona ya ka ya Soccer Talk le ntshwarileng haholo bomme mare ya re ga ke fitlha mona kamogelo e mofuthu e ntle ke ile ka e fumana go ntate sa kwane ya ba mogolwane wa rona ka sebele ya ba yena ya re thusang ya re tataisang re fitlha mona le batho ba tshwanang le bontate Peter Tshotetsi ra kopana kaofela le bontate sa kwane ne re kopana di-meetining ya ba ntho tse ngata tse ntle tse etsagalang ka gare go station e ne e nngwe ya dintho tse e le goreng di ne di driver ntate sa kwane e ne le go tlisa diphetogo ka gare go motse wa rona ona wa Val a etsa bonnete ba gore wa emela ntho ya gae o ne a ema e ba bona ba lwanelang gore diporogereme tsena tsa rona tsena tsa di-weekend di tle di fumane attention e le gore ne di tlhoka gore di e fumane e ne le o mongwe wa batho ba tlileng ka nnete ga o bua ka batho ba conscious batshoba batho ba struggle ba tseba ga ke bua ka go ba conscious ba tseba ba bua ke bua ka eng e ba ke bua ka e ne le motho wa mogabolo o na le ntlha tse ngata o na na le boko bo namme o na le ka mona ka modimong gona gona mono ntate sa kwane ebile pele go mono empa ke tlo lebelelela go na le taba tse ngata tsa dilemo tse ngata tse nka lebelelelang tsona tse fetang 20 years ke tsebana le ntate sa kwane jwale ke batla go fa bamamedi chance ba ne ne ba bue taba tsa bona ke tla nne ke tla di gotsofatsa tla di nka fela ganyane le tshwarele lentswe laka le tsamantse le dikela kae bona e re ke tleketle molaetseng ona o tswa go mme masetšhaba mane a re dumela ntate moruti le bamamedi ba mahata mmogo kaofela ga ke na tse ngata ke re fela moya wa ntate sa kwane o phomole ka kgotso nako ena ha e fihla re tla dula re mo hopola ka dinako tsohle mme molaetsa ona o tswa ho mme masetshaba e re ke tle ke fetele molaetsa engwe mong o latelang ke download jwalo ke tla qala ka ona pele e re ke hleko o bapale ke le ka o bona e ka re ke o Selina o Selina dumela ga itse ya motho na o phetse
3: Dr. Wele dumela ke o dumedisa
1: dumela mme wa ka
3: ka go station mata mo bo mme le bontate ke le dumedisa le busumba letsatsi la ka sheno ke le dumedisa le bitso la ntate morale mo yohala lelang
1: amen
3: ke ntse ke mametse ntate wa ka ha ntse o bua ke ntse ke mametse nkgono wa Matsobane ke thabetse ho bona mata mo bo mme le bontate ba ena le dikgaitsedi mosebetsi o motle ka tsela e makatsang ka baka bana le lentswe le reng morena Jeso ka letsatsi le leng ha ntse a thosa a nyolosa ya ba o fumana batho ba dutse ba tshositse ditlhapi ya ba wa ba fetola o re ha sa tla hlola le ba batshwasi ba ditlhapi le ka ba batshwasi ba batho jwale ka fumana bane ntate Phankga ke e mong ene a entswe mongwe wa batshwasi ba batho ka lebaka la bana o ne a kopantse diboko tse ngatangata lefatshe ka bophara batho ba fapafapaneng empa ka lebaka la gobane e ne e le motshwasi wa batho Modimo a mo etsa gore a kopanye setšhaba sa gae gotlotse nne tsa lefatshe go risa lefatshe la ntate mo lebitso la Jehova ya ba o etsa mosebetsi ga ka re ntate Modimo mosebetsi ona o mongwe a tao ntletse diatla empa ona mametse lentswe ya ba o a tswa o lo jala peo ya re e bone gore na e ne wetse mmobong o jwang jale ne letsatsi la gore go tlamehile o bonagale mosebetsi wa e kapa peo ya gae rona kapa ona kotula ne letsatsi la o kotula go bonagale rona peo e setseng e tswetse eng ke a leboa baratuwa mosebetsi o motle ka tsele makatsang ya buang le lona ke Selina Makwa kapa ke Mamakwa lefatsheng la dibone ya phaka ditiere re a leboa baratuwa Modimo kgotso re etse hantle o le re ba balame masentle ke a leboa ngwaneso le botlhe ke bone batho ba bangata ke a utlwa gore Matsobane tsa na le kelello ya go ba tshwara kaofela a e baratuwa eo ke thabile ka tsele ngwe makatsang ke bile le letsatsi le letle ka tsele makatsang Modimo wa kgotso ge etsa ntle o le re baballa ke a leboa baratio ati mmetombieko yo wa tseba ntate Modimo ntate wa ka o na le ditsela tse ngatangata tsa go kgetha batho ka nako e nngwe ga re golane re sa utlwisise ga o balwa lengolo le reng ko bitsitse ka lebitso o sa le ka popelong ya mme o waka tswa setšhabeng sa eno le mofuteng wa eno ke tlo go bontsha lefatshe le patilweng ka matswanana ke batla go mme Ntombieko Modimo mo tsebile sa ntsane ka le ka go popelo ya mme gore kwa gae o tlo moisa lefatsheng le leng jwale ke ne ke go yena mosebetsi wa gao mme wa ka o tlo se ke wa felela mona tswela pele o seke wa re mosebetsi wa o fedile mosebetsi wa o sa le mongata bokeletsa mahata mmogo ka tshetso ya bomme le bontate re tla o tshetsa ga re sena mabaka baratiwa re tla dula go o tsheditse mme wa ka o tlo seke wa kgathala bana le moputso ka letsatsi le leng o tlo o fumana le ga ke ra bua bane re batho ba nama le madi o lelale fela o re nta ele morena ke mofa wa gago thato ke tla phethao le ka nkimela dumela o ntlatse ko tshwantsha wena le ntate Phankga ko tshwantsha jalo ka Elia le Elisha itse e mongwe ga tloso watho o kgetha eng jwale Modimo a o fa maatla wa ikgethela kobo jwale kobo ye mme wa ka ntate Modimo a le o fa maatla o le o tlola e ga o kopana le dintho o le iapaga e ko ntate sa kwane a o sietseng yone ya kopanya setšhaba ka ditsela tse ngata-ngata Modimo a kgotso o etse hantle a le o baballa ka go leto ke a leboa baratuwa ke Selina Makwa.

0: 90.6 FM stereo ke khaso ya hao ya mantla e we mametseng ka ona motsotso nna ka lebitso ke Thomi wa Haruele ke ao amohela ha ba o qeta ho lela se ya le moya sa hao ke fumane molaetsa mona o reng kgotso ntate hle tla ka ameha maikutlo ke ho utlwa taba ya morumo wa modimo ntate murutisa kwane jo li futse nene ya hao e ho kae na ha moya wa haye le wa batho medi bohle o phomole kgotsong ya modimo mme molaetsa ona o tswa ho ntate Bishop William Jwebiba ka Ratanda Hittleburg re a leboha bishop wa ka rateileng ka molaetsa ono o monnati o seng o fanne ka wona ke na le momamedi hape mohale mona dumela mme wa ka na o phetse
1: kgotso moruti wa ka
0: mme wa
1: ka o re phetse le a re sa phela hantle meyeng
0: ee
1: ho se ho le jwalo morena a fedile mahlaba ntate sa kwane bohloko bo ne bo utlwa ke yena
0: ke nnete
1: a nka qetwa leeto le mmopi wa hae lefu a le tlwaelehile lefu ke ntho e bohloko lefu le ya re hlaba ntate ko ha ke tsebe ke reng ke bohloko fela ke lemetse fela mare bathetse thato wa modimo go tseba yena dipotso di ngata di tlhoka dikarabo fela o sebeditse borasa kwane o sebeditse ko ga o naana nako ena nkebe go bua yena ka tsatsi ke lena modimo o fetotse maemo thato phetheile ya modimo mahata mmogo o tla boela gape a re fa e mong gape ya tlatla tshwana lena kena dieteng tsa gae re leboa ba ile mosebetsing wa ntate sakwane ba finyeletseng go na ka mathata o kula ga ga kgona o finyelela marama ka o shavile ke a leboa lerato laka
2: 90.6 FM stereo, where you feel at home.

0: le be motsotso le sebaka sentate mutuma saka atimile sona
1: tate go ile ha ke lo tumedisa ka ga lapala ha ntate sakwane ke re ba ha ntate sakwane askisi ke lo tumedisa mahata moho ohle ke ga bana beso sa trata sena ha se tshwane le di sa trata tsetsi sena si khethile sena se fapane le tsetsi ke dumela hore mosebetsi wa ntate wa ka o phethile le hore ebile mosebetsi o motle jwalo ka yena tate modimo o amohetse lenyeloi le letle lehodimo le lokile mme teng re yo phomola phirimaneng enana mahata mmoho a matle leloko lelapa le sika la ntate sakwane ntate sakwane o ntlong ya hae e ntjha ntate sakwane o tshwere nomoro e ntjha title deed e ntjha letsatsing la ka sheko lena ha moya wa hae lo phomola ka kgotso sebeditse lesole le sebeditse lesole le be mesebetsi ya hae molatetse mesebetsi ya hae bonahetse ha re lebohe bohle ba finyelletseng le ba sa finyellang jwalo ka rona bo senono re ne re na le lona ka dipelo re ne re ratile ho feletsa ntate wa rona fela ka tlasa mabaka ka ke ka qotswa re leboha fela moha wa ntate modimo ileng wa ba teng wa tataisa leloko lesika le lelapa ho tloha hapi ena ya ntate sakwane e fitlha ho fitlhela letsatsing la kasheko ha ntate sakwane a tshwara title deed e ntjha ya nomoro e ntjha ya ntlo e ntjha le dikhiya tsa teng bana beso ha re lo tshidiseyang ha re lo itshepelang ho Jehova hobane ka mehla ntate sakwane o na re beya hantle ha re lo hopola mantswe a hae ke lo phela ka ona ho bontsha lerato le re nang le lona ho yena a ke kga le nrata le tla boloka melao ya ka jwalo ka bane re ne re mahata ha re lo boloka lerato la hae mahata mo ohle man ke utlwa le re sa bue ka sax radio tata sa kwane la bula radio ba re ke sax radio man nne le ntate wa mehlolo man ka ga radio eno no mamela ona re lata mahata mmoho bohle re mamela ke mang a senang mosebetsi re a romele CV ya hae like sa tlo fana ka ho kalokalo but hore motho a kgone ho beya borotho tafoleng bana beso ga tsa ga re ka ra thatholla tse ntate sakwane a re rutileng tsona tse ra etseditseng tsona maphelong a rona re ka nka dibeke man re ka nka kgwedi letsatsi le ka tšhabala ba la dikela la ba la tšhabala ba la dikela ntate wa ka ntate sakwane a le gobala ka kgotso re tla dula re motlholohetse re tla dula re mogopotse o tla dula phela le rona moyeng ka nako tsohle ka Kreste mo re na le ratela lefo mme a re sela bophelo ba sa feleng ke rata fela gore ke nke mmina thoko mosesane fela ke go fela ke re salute mes parents.

0: o mametse tshebeletso ya hao ya 90.6 mo re etsa ntho bitswang tribute ka sekgowa ba bitsa tribute ya ntate Sakwane moruti Phankga Sakwane. Melaetsa ke mengata ntse kena e salane morao, mme ke batla go bala molaetsa ona ka potlako. O re ntate wa ka dumela, re bohloko ka ntate wa rona ntate Sakwane, empa thato ke ya Modimo go phethaetse yona, ha lo phumola ka kgotso. Mme molaetsa ona o tswa go nkgono Mama Tsobane, nkgono Mama Planka, ntshwarele. Jalehe momamedi, haebe o batla go romelela melaetsa ya hao, sebaka ke sona sena, nako ke yona yona ina, hona mmona ho 90.6 FM stereo. Ke o fa sebaka, ke o fa monyetla, nomoro ke 062-344-5545. Ke 062-344-5545. Noto tselela pedi taru ne hlano ntseria melaitseng ya rona. Tumela mme.
1: Ha ku dumedise tate Ruele.
0: Tumela mme wa.
1: Thapa menya di thapama.
0: E ya ma.
1: Kudumedise mahatamo ohle. Ha o ntate Modimo ha re bolokileng thapa menya letsatsi. Tate Ruele ka sheko ho no patwa senatla. Ho no patwa mohlanka wa Modimo. Yane a etsa ka bogabane. Mme ke rata go mahata mo ohle, nkgono Sophia, malome Sello, malome Regine, a re tloleng araka ya Modimo e kgutlela hae lapeng. Hobaneng e entse mosebetsi, e phethile thato ya ntate Modimo. Rona re ne re sena hana le hane re ka di thibela. Tate Sakwane o sebeditse, mme ha sa hlola a utlwa bohloko, ha sa hlola a utlwa pene, ha sa hlola a lla ka etsho etsho. A re molokoleng ba haeso, a lo phomola ka kgotso. Ke Kreste Morena le Matsegame Zone 12.
0: Re a leboa mme wa ka, melaetsa e ntse e kena. E ntse e kena jalo, mme re tla nne re e bapale jalo ka e kena. Ke na le molaetsa mona, ke sa rotswa go Austidi. Austidi dumela.
2: Ntate wa ka ko dumedisitse thapameng ya dithapama.
0: Mme waka.
2: Ke re ntate Modimo a re etsetse wena hantle.
0: Amen.
2: Letsatsing la Moqebelo. Sebile re kene ka hara dikobo. Ene ka nako enana ne re dula malalaotswe. Re emelelentswe, empa holokile. Tshepo Tshola a re o ne re kadimile motswalle, wa re putsa ka lerato, le gape lo di utlwile bohloko, empa wena o entse thato ya hao. Re re holokile. Lefu la ntate Sakwane e ka re ne le conference kore. Ke tshepa hore lesika le tshidiseile. Ho no binwa ho haswa efangedi. Ho bontsha hore re ne re tsamaya bo ntate Sakwane a tsamaileng teng. Re ba bone kaofela mahata mmoho ra leboha. Re re tanki hararo. Re leboha mosebetsi o motle ho fihla qetellong. Ra leboha ntate, ra leboha haholo. Ka Kreste Morena re ba bone le bona bo ntate Mohapi, bo Mama Matsobane, kaofela re ba bone. E re shota ka bo Mme Mamfulatsi, bo nkgono Mama Planka, batho ba tswang hole le ntate Sakwane. Empa ne re na le bona ka moya, wa tseba ne re na le bona ka moya, ra leboha. Ga leboha le dibui tse buileng, ga leboha. Ga leboha. Ga bona le bona bo Smonki. rena lena lena ka jikole na bo masentle ga leboa ka Kriste morena amen o ke tsidimo hanwe ka Shaville thank you.

0: ha ke le swa ke tloelwa ko wena morena na ke tla ba ina ke tlo phaphalla fela jalo ka metsi ke tloela jalo ka metsi menke ke be gwa ba le mo ke isang teng a go banna metsotso ke leshome ka mora hora ya leshome le metso mo ke mahata mmoho no 90.6 FM stereo ke ntse ke nka melaetsa ya lona e ntse e kena e le mengata gagolo mona ke fumane molaetsa gape pele ke bapala ona ke tlo o bapala go na le molaetsa ke sa re o tswa go nkgono mo matsobane mane ke tlo o bapala ebe he ke tlo bala gape melaetsa e meng e ntseng e kena nkgono wa ka dumela gape tle
1: ntate ruele
0: mme wa
1: tseba ga ore dieta tsena dikgolo di tlo mmela ke bile ka lla ka leitlho le le leng jale o bapala mmina sefela o reng jesu ga o ntse ga o ela ba bang le nna o ga o ele e ka re jesu ga ntsa ga o ela ba bang a ga o ela le mahata mmoo gobane letsatsi le na le fitlha la moqebelo ga ke tsebe ga re tlo kgona kore ga re tlo kgona ga ke tsebe e ka re ntate modimo ga o ntse ga o ela ba bang le rona wa re ga o ela wa go utlwela bohloko wa re romelela motho ke a tlatlang a kena go re fa dijo tsa moya wa tseba mme mtompi o ne a reng ga re fitlha pheletsong ya lenaneo ga re dumedisa ntate sakwane o ne a re ntate ga re boele re kopane gape beke e tlang ga modimo o ratile o gutle o ne o tlo go chatsetsa dijo tsa moya kgona ke utlwisisa lentswe leo la gae ga a na re ga modimo o ratile jalo ke one ntate modimo ga a rata gore letsatsi la ka jeno le matsatsi a tlang ge be jalo fela ei ka re ntate modimo o ka etsa tsela gobane ke modimo o etsang tsela le mo tsela e leng siko ke modimo o etsang tsela le ka re o le go a tata mo o ommeng teng mo o leng diretse teng ntate modimo o etsa tsela ka re ntate modimo a ka etsa tsela ya gore tsatsi le re ga le fitlha re thole motho e a tlatlang a tsamaisa lenaneo lena ke utlwisisa gantle ntate wa ka ga gore dieta tsena dikgolo ga o tlo kgona le motshe ya re o latsho re itse ka re ra o gatelela ga re o tlhaka mona ga re ao ntate ruele ga re ra re itshala ka digapa ya ba ntse go fela dieta tsena dikgolo empa ke a utlwisisa ntate wa ka ei ke a leboa ka keresete morena.
0: Hey mme wa ka.
1: Ruele.
0: Mme.
1: Ke rata ka mokgwa o qhaqholang gore o tswa kae le ntate sakwane la kena kae la tswa la kena kae. Ko go mametsa hantle ga o qhaqholla.
0: Ntate sakwane ke motho e ke mo tsebileng dilemo tse ngata. Re tsebane le ena dilemo tse ngata ra sebetsa mmo gona go 90.6 mona ra ba le dillo le ditletlebo tse tshwanang. Hei, ya, re lwanne dintwa tse ngata, a re lwanela ena, e ba ena a ntseng a re buella jwalo ka moholwane wa rona, dintho tsa ba tsa fihla, mona mo di fihlileng teng, ho no se bobebe, empa kwana re leboga Modimo, hobane yena e sale le mokgethwa wa Modimo, a

0: omutlile Lendl Randall, Kilinda Randall, hona mona ho 90.6 FM stereo metsotsoki e mashome ama bedi re furaletse hora ya leshomele metsumo hona lenane on la hao la mahata mmoho nete fela nna ne ke hlalosa fela hore e seng hampe ne ke sa o kgese mme wa ka ha ne ke re dieta tsena ke tse kgolo haholo bakeng sa hore nka dietsa ke batla ho ebeha jwa ke batla ho ebeha hantle ke re ho rera teng ntse ke kgona ho ka rera empa ha ke ntate sa kwane ha ke na bogeleke ba ntate sa kwane ho ne ho na le tsela ya neng a etsa dintho e ikgethileng ya hae a le mong ko re ne ka re ho na le lane e ntate Modimo sale a mo fa yona motho o na le bohlale bona ba hae sale o na dula a na le diprojeke tse e le horeng wa di etsa ha di etsa di phethahala ha di etsa ebile di succeeda a tla le di-initiative mona a ba bolelela gaso mona gore ke kopa le etseng 1, 2, 3 ha ba sa mo mamele dintho be di ikela kwana ba ba gutlele hape go yena ba re hey what's ba re nahana gore ka nnete o ne pile ka taba yane le nto re ka boikokobetso a se ka re ee ke le jwetsitse a ke ra la mmamela ee ga tsho jwan e be ka boikokobetso ore e ke a leboga le gotlile le leletswe phoso ya lona jale mona ka nnete go robetse ka kapa go robetse mampudi ka nnete molaetsa o mongwe o re ya lefu hai ha moya wa ntate wa rona o phomole ka kgotso hle ke Mmethandi ka mane ka Eaton Site ke o mongwe wa ba tsietse le ba gothometsi ba lenaneo lena la mahata mmogo ebile ke gutlela hape mehaleng hape ke gutlele go wena mo evangeli ya gabane ntate wa ka dumela
1: meipa ke a leboga
0: ntate moruti
1: ke a leboga ka bophelo ba bokgethwa le nako e wa re kadimileng yona Modimo le mokgethwa jale bukeng ya lefatshe re tlosa lebitso la ntate Moruti Phankga Johannes
0: Sakwane ntate
1: gobane jale di lo ngola bukeng ya bophelo empa lebitso la gae le tla wola gotlhe pelong tsa rona gobane o sile stempe ka garo pelo tsa rona ke tla dula ge mogopotse ka moya wa gae le phomola ka kgotso ke leboela monyetla go bileng le ena le ona kae ka ona eo Modimo a re neileng go ka ba le ona a re ruta tse ngata batsholo ba mokutiphetho ba re o rutile a shedela re sebetsa dialemoentse kgolo ba ne o rutile rona o rutile fankgedi a sa kgese gore na fankgedi e builwe ke mang o na re ka tsela yeo Modimo a o fileng manolo ya fankgedi ka teng ke yona ga Modimo a tseba mahata mmogo mosa pele o teng e le Jesu Kreste a re kopaneng bibeleng ya halalelang le thapelo e halalelang ka thapelo fela ge ke ka kopana le ba tsamaileng gobane ga re kopa go Modimo gore a ba tsamaise go bina mokoki ore motlhang o re tla kopana ganyeng le botlhe ba tlotseng go tswa go rona gore na go tloga jwale re sebeletsa kopano kapa re sebeletsa go kgalana re sebeletsa ditshele kapa re sebeletsa lerato go tswa rona gore re gopolane ka metlha yotlhe re gapelelane o fitlhela nna le wena go kopana ke re salang gantle empa re sale re gapela ka Kreste a re fa maatla dijo le diaparo.

0: ke o tloko e re 2333 mona ho 90.6 FM stereo ha bona neizimo komo wa batho ba neng ba ratwa ha hulu ke ntate Sakwane ke hopola hore ka ona motsotso se ba kopane kwana ganyeng le ntate modimo ha bona ai
1: hai ke a leboga meipa ke a leboga ka diekelelwa nguwe ndo phalala njengamanzi ke a leboga ntate waka
0: go leboga nna mme
1: ke a totobela 12 o'clock ga re etsa tjena o le jale go tla go nna nkgono malethai ei hana bophelo ya ba taba ntate Sakwane ya moharola ebile ya ba o hloleile lotla a tlo mo feleletsa ke tshepa gore o ntse qeka leeto la bophelo modimo o mo baballe ha tla be a anyoloa a ya baga beketlang ouma tia mima tia matleng a ntate modimo a sa sitweng ke letho ska lahla tshepo o ha re tsho tjena meipa sithu Yehova azasithwale ngezongalo zobubele ingalo zomntu zizokuyeka he uwe azizukusingatha njengengalo zikaYehova ngoba zona zinobubele siyamcenga nakule meko uba angasiyeki siphalale njengamanzi asisithezele asilondoloze yongo Kristu Yesu amen.
2: Hei kajenu kajenu ole ngole oi hei li. This is the